0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban bokk yi yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole bokk mi laaj neena ku wër de wër duma xoss day jigen bu amé ngant ndax man na way diko defal day taxaw ba ngant lu jeex lap shartu kamal la ci wër de wi waye dañuy wax ni nekku ci shartu sihha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rish moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokku la ku reey su beugé jënd su beugul bay waye neubbu ko ko nonu ne ko café la kay jaay ma club café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaay du wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam mbokku mi la neena ñu bokkon di liggéey neena djubbo ci ne dañuy bokk di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alanja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy way di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko diggu ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw ab and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey ba bañuy takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war na ay charte yu leer yu njubo la lañ djubo ci charte yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da len di war wallahu ta'ala a'lam bok mi lañ leena xul ma mo antum dafro na yi goni dan bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci don jëlé luñ fay jëfëndiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lolu luñ gëna dégg rek moy dong yi lañ gëron bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu lorom jili wuru ko def alquran mom safar la alquran jep ndax wax yalla kon suñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox sañ ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna ci solo digeunte neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mune ko ya ko yagal neena moy la lolou luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañuy laaj mom mi ko wax lan la ci djiblu imi wax baat bobu lan la djiblu won ndax da ko djiblu fafé wala da ko djiblu tan lo wakké da ko djiblu mu tan bu ko nexé to bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wey mu ne ko ya ko yagal te rek diw na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say batas bu fekke mom dafa djiblu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la djiblu bat bobu wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap ni wa bu le cangay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu lu tok ñappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayit na dañu sopp ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wootu japp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
0: ci bayitu serigne bi bi bi ka saltu maliki kawniya nu rasaliki mune wadhin jidabin nasiki wala wadhan jidabin lan la ci do waaw xamna wadhin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ab salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu fa doon ak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax nepp lu nit ay nit bok te nongu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñu bayyi ñenn diko jaar ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nango wut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jënd walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da na def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jop ba indi rakkam ñettel ba ruko bimu se gene la ko fatte ko nu muy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wi tar bu fekkon nak ruko na ba siggi taxaw ba taxaw dal doro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu war def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokon na ci liñu serigne bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yew bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga sew yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yu jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam saf la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jër sa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bok na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte ne ku lu ko amul lu ndariñ mu bokku lolu yentu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serigne bi ñew dund ko ak ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man way yalla dañu ko santu qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yono ñi rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñeena ñaar way dañ jëm te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul leen leen ba kenn ko di man na bopum ndax jabot boku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ak dundam mo ak soxnam seen dom la war yamay dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ak dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena way dawlu yi ku len bëgg ñaanal noy def waaw nit ko faatu de li gën ci liñ koy ñaanal moy yermane yalla ak njegalam comme ça bo waxe yalla nako yalla na yalla yeramtu jegal na nak ñaanal ñaan bu reuy batay bokk na ci lu bax liñ yermane dafal nak faraxel li bo joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bi kat ma nga ñaan yow sama borom yalla nangon nangu jëf ji te yool ba nga joxal mako way faatu ni wala nga joxal mako diiw fa gën dañ ca bëgg jël kenn naka nonu señ nga jang alquran mu ag da nay ma ngi ñaané sama borom nga nongul ma li ma jang te tuaba jëng joxal mako way faatu ni wala nga joxal mako diiw ci ñoom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dafa tak soxna waye neena biñu dégg ci biir ñu fekk ne soxna ci da am wuté xamu ko won muy laaj ba xam dañ koy tass wala dé waw dañu tass sey bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmbu koku kenn waru ko maye ku ne ci ëmbu kenn waru ko maye ku ne ci ak boom kenn waru ko maye ku ne ci idda wala lablu kenn waru ko maye sey bu baxu bu fekke nak mom jaxaso nak mom may nañ ko ko mu jaxaso mom doora xamne dafa ëmbu boba dañ ko tass te bu fekke ne keneen ko ëmbal bu amé doomi kenn dudu ko maye bu fekke nak mom moko ëmbalon ñeeku ñu ko koy may man nañ dañ ko tass waye su amé do man nañ ko ko mayal wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena day jaay nit neena war ko bindal facture ci misal lo xamni ñaari jinni la ko koy jaaye neena waji nak da fay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari jinni bind ci témèr ndax ñu may dajel ci yoon wi wala ba xam ndax sañ na lolu wala bu ko señetit ndax sañ na koy dox facture rek mom bindal bokkum ak julit du lantal yaw liñ ko ko jaayé lolou nga wara bind ci facture ndax boko bindalé lenen bind nga lu wërup boko joxé aw kayit ngir bind ci lu ko neex ya nga dimbulenté ak mom ci lo xane bakkat la ñaar yépp nak ak julit wuro ci def len wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna nit ku doon dañ ci lopp ñent soxna bu faato néna buñ koy mirage da dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julit dé li l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoot sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la way na fek ñom jabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago suba sañ nañ ne suñ ala di may nañ ci diiw ak diiw te diiw fek waru ñu wara doon lolu suñ ci jubbo lolu seen ngeera waye na fekk nak muy ñoo xamne duñu ay xalé duñu ñoo xamne dañuy na yir ngir seenu xel mata di ñoo kenn señ ta may seen alal di la nga dugulal fulin amulun jari bu dé ñepp nak ay mukallaf lañ mom sañ nañu may seen alal bu len neexon sax ñeko war doon ñepp ne may nañ ko ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laay ñu na julit buy liggéey ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba luy atem bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppam riba la bank yi am nañ jëf leunte yu dagal nit man fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen fay am na yeen anam yu mëna jëfëndiko ko am na jëfëndiko yu dagal waye kep ko xam nak ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggéey ci anam nga nga xamne mom jëfëndiko ci dagal koku mom bu liggéey dagal am liggéey nak bu dagalut la ca borom di jele du daganti mom sudul lox do bu sus do xal un men pexe u ben ligi bu daf wallahu ta'ala a'lam boku mi laaj ñaar rakka yi top ci timis ki lig fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci mo sab malik bi de julli guddi biral ko mo ci gën julli beccé nak yelu ko mo ci gën ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nak ci beccé gi la bokk kon ligënti ji ñaar rakkay ginaaw timis moy bëral donte nit ki fa ñako yalu waye ligënti ñaar rakkay fajar nak moy yalu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéréem ci ay doyaram farata wa sunna waaw goor de ay yéréem baña wéssu ay doyaram ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxane kep ku diri ay yereem gi reylu la ngir pokerewu lolou ay mbugal man nako ca fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne dako def way jublu ci pokerewu jublu ci reylu donte li sukkandiku ci masal bu lañ koy tere mom itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram moom. Bu fekkee nag bu kóoriwu la ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcc ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala aalam.

لأم مقام إبراهيم في البحر ما يمر لجل نريوما كرر لقال جاي دو بوال سبار موي جاب أب مدام بسو دال في جار دي كتاقاو في كلام أم دال كيلال بام بفزار نعب ما دالي أم آل بموي مسا بموي مسا مدام بدل سلال كو نتو دي كون متاك فربال كو داي بذر يو ño ko bolé derba law ko cembe ma tande mo cembal ba sax ba ma dal japp julti subar kay badriya mamo li le doy ko war kérok la ba ma ma sa fi ay ñal xaro bax lu bax lu bax ba wéz bax ba ma bax mo ko dal xibar te dun ko dural mo ko dal xibar te dun ko dural ku yabu gam ko yabo wadi moral tubali manam lahulay waylun liman ankaru billahi krak lamma mrodo romba wa indlosa masin barulina balaso mandlos abdun lawon kapten malaika ter bawa cangal te dala ci tour yor yor la gaage ten jëm kuna kiri bisub diber cenol yana giri giri jata ko zan lagal ga dalle ko se dun bu ñu naan tabang maraye kon te kala la ba ma jikke jus ko maana akimi ne kurbo ni maana mu jall ro ba kara wa kameron sa sandara alla wa ci gal ga ni fa ñun waxtu la bay taxaw ni lid mu dekkii ila kona kiri tubab ye soki midi la gal ngay teer fi grambassa juromi fan lay am ila kam la bisa fofu la da wacc fanan bi serwali possible lu no so na ak bafali mu dal war ca gal ga jaari lomé jaara samé jaar kutume jëm dawmé babar tete cheikh bamba xey jëm dawmé romb la do sta ko tuab ye armée fi la france yam ci wa waxtu cheikh bamba witam mo sa timal waxtu malakani malik inda daw mi ma ka kifan ya ida ta saw mi karok karok la bamba ta di geejo ko no ka bla bisa la wa ci ne ma gongo ila nabi wajat fi ka bla bisa ma ka kifan adun wo bisa tubab ya na yalla gamam di ñuno mo mel ni gay nek ci di gum dang ngagn na itaka taxtel moy taxaw sey waxo ta tax ci ko taxaw di yey la baxo kuma ndanga alkaati yey kuma ne xamé wulen ko wax mo te kawane sandarmare sandarma soldat ñepp ka dara mal ni gay ndaru ñu fam ke kero dal ko jimal gouverneur muno ko déplacer dañu mo bu fi ter kala nga ba maye salal wajjatu lilay am dan ma nga na xataltu ba barka dala ga tuba ba wolu dal kay dugal saxar ni buñ ko wolu ni ko juromi fan la dese tay fi rew mi ndakon dina la yor ne mag nga yow mi sax ba mana ko yalla moy sa watal muhammad rasulullah moy sa watal wala yalla moy sa watal muhammad rasul moy sa watal rafiquna huna kitabullah wal mustafa lak baba wa billahi munako dina la bolé ab commandant bo xamni nit ku ñuul la def na yadan duma mbay la tuddu dekk senegal ma nga fa ma yom yoral nu sunu gal ñu dalé wacce bamba weli meri naw mu jallo ko ngo del ci bamba mana naw sa bamba dal tammi fi safina gal ga ñu na lo ga bang sorena ila nabi wajatu fi safina qabla sana yukhruj fil madina gal ga nga jam buna bi buyama ko sa ba humma de buyama karok la xoo ci bal bu romb bo ma jalla ci ko ngo dal ci mel ni nguma ko ngo fraise am lu wa nak bon war romb na len bu yag mo doy gwa

bu wote ci njarim ab jotaay ba ñam wo ñewé mu def leen yenté xaj ñen ñi mu ne nañ toge penko ñen ñi mu ne nañ toge sowu ñen ñi mu ne nañ toge salum ñen ñi mu ne nañ toge gannaar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako serigne bi ne len yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko nun de mbacke xamuñu len lu ko mëna fac duul lek mo wëlbeetiko da ne yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko xamuñu len lu ko mëna fac duul lek mune yeen wa gannar nak xif lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko ne ko nun de mbacke xamuñu dara lu ko mëna fac duul lek mo wëlbeetiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamu len dara lu ko mana fa djudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko wa mbake mune man ahmadu mbake mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mana fa djudul lek ni mu len wore ne xif dara mu ko fa djudul lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ko ñew ci serigne touba di jébalu bimu jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lo xamay nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok sëriñ bi diko wax xër buñ xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen demé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jeblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne bi ne ko ndjol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoti dikkel delu te bo demé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siyarasi waye ñak ñatt yoyu nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal ne serigne bi man day dama bëggona jéblu serigne ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jéblo ba nopi looma digal ma def ko looma téré ma bako serigne ne ko mo gën dé ana mbolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki dé dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yegne jéblu ay wax dong la dé ngeen lima wax ñu ne waaw mbacké serigne bi ne boko waxé dégg nañ ko boko jëfé japp nañ ko dal di ne gees kilifa yi ne den dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne loolu waji waxon légui dama leen di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jéblu ci yeen dama bëgg fofé asgor bayyi ko té dik fi yow sukku dal di ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ko la wax loolu na nga samonté ak mom baat bobu bu mu wax ba fa ngeen mëna yëm bu mu xamaté loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxja lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloko fasansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantuloko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal du rus de ngeen ko
ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggon dima sét ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamne aw digëng ci sunu digënté wo xamne du jall.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi am bekté di len dalal ci bir émission Darul Hasanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci radio Khassida online ci kaddu gi seen bokkum talibé ndongal ndongi Abdoulaye Diop ci xarala gi Serigne Modou Mbaye Diam lekkoloko Cheikh Ibrahima ci centre de modulation mi ci Touba Genova ñoo ngi len di nuyu te di len ziar di len balwax te di len balax di sakku ci yeen ñaan fassiyene delu ci li nga xamanteni rek moy tombe yi nga xamanteni mom lañ doon jangal muy tong bi sunu sang sunu serigne sunu yakar Cheikhul Khadim muy tombe yi nga xamanteni danako tombal ñi nga xamanteni ñom la jamalon te lon wayet di ci bayyi xel ñi nga xamanteni ño ci wara top kon ñaari ay bis ya ngeen ñu genn topon genn ñu jëlon ci tombe bo xamanteni bu yaatu la bu am solo la bo xamanteni wax deug ay émission mënuko jéxal waye rek ñu patchon ko mu doonon tombe bo xamanteni bu am solo la xana ma fateliku rek muy sunu sang sunu serigne cheikhul khadim waxon na ni yen ñi nga xamanteni aju ngeen ci man te yaakar ma aduna ak alakhirah ma ngi len di denk seen juroom yi buñ xam seen juroom ye newon na seeni wayjur buñ xam seeni ñakki teggin seenu njabot buñ xam seenu nay seeni dekkendo buñ xam seenu naxari deret seen juli juroom buñ xam seeni yite seen barabi liggey kay buñ xam seenu tayel fan yeñu gennon nak ñu andonté ak suñu mbokki talibé suñu mbokki julit suñu xarit suñu wëlëré ki ci jëkëti Serigne Barbu Diop ci Touba Medjago ak Serigne Morsila Taif ci Touba Treza ci province bu Novara waye dalulon ci gan go xamanteni momet xam xamam maccion né jëm ci wax dëgg la viré li nga xamanteni mom nit ñepp mën nañ ci jarñu julit ñepp mën nañ ci jarñu muy Cheikh Amadou Gueye Ndiaye ci Dakar tay ji nak ma xexat ko ak sama mbokum talibé sama xarit sama wëlëré dembu muy Serigne Morsila Taif ci Touba Treza ñu fassiyene dal ci bi nga xamanteni rek moy seen julli juroom buñ xam seen yité kon xamna limay def rek moy jox kaddu gi Serigne Mor mu nuyo bu ko défé ñu dal ci li nga xamanteni moy solo émission bi muy fassiyene xol li nga xamanteni mom lañ mëna jangat ci lool li nga xamanteni sunu sang sunu Serigne Cheikhul Khadim wax nako ni képp ku ko yaakar dal tay nga xamanteni aju nga ci mom te yaakaru aduna ka alakhirah da nga fexé ba sey julli juroom buñ xam sey yité te waxi Cheikhul Khadim mom jëfé rek la laaj ndax it ku jëfé wutit safan rek ngay gis yalla ni ci yalla mussel kun Serigne Mor ma jox la kaddu gi rek ngeen yo
1: jërëjëf Serigne Ablaye yaare mu baax baax am bekk ci dal gi ñuy dal ci atana Serigne Ablaye
0: wa bismillah Serigne Mor ma ngi lay dégg
1: ah wa ci dafa mel na
0: waaw ñong lay deg bu baax baax
1: di am mbekté lool di waxtaan ñi nga xamné di waxtaan mu tom di tekk bu baax yu am solo lool ah rek dañuy tam sant yalla di wax na innal hamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين من أمبك جلول سنة أبلاي سيس وقيال دار الجنين دار الجدار الحسنات يوصاني توم بسرين توبا murid mom digal rek niko señ Touba waxon la taf'alu shay'an bi ghayri al-ithm fal ithm shartun fi qabul sha'ni lu ngeen man def rek na ngeen digital digal ndax digal dañ ni tiabi la bu uppe du ubbi bu manke dim du ubbi kon dañ ci ñeke rek li nga xamne yalla moko ci wax ci alquran muy julli juroom ndax julli juroom dafa feñ ci alquran juroom ben yon ak ben bo xolé alquran juroom ben fukki ci digal julli feñna ci juroom ben fuk ak ben kon nga xamne melni nek ci bu nek rek julli feñna fi ci alquran ba tegal kon ya dañu ndek rek saari nga xamne yalla ngi jox ci suratul baqara allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ñi nga xamne dañuy gëm ghaibu dañuy taxawal julli te lañ leen di wërsegal ñi cey dépenser ñoñu de ñi ngi ci aw yu mak am fo xamni ci yalla mi ci waxat suratul bakhara ba tay nan wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal qati'in neena na ngeen jëmbandiko na ngeen japp na ngeen doylo ci muñ ak julli waye nak neena lu jafé la lolu ñi rakal yalla deug deug ñoñu rek la lolu yomb lolu tim buñ xolé ci waxtaanu serigne touba kere bi bind tudde ko tan wudu ci xaar dan ko digit mu ne wa'lam bi anna salawatil khamsa faridatun an wuqitalasta neena nga xam yow julli bi yow murid bi na julli juroom dal farata la jo xam ni farata ci deug boko jappé na dan la fegal ay lor neena bi zikri wa sunnati wal ijma' ko man yakun minha alam tinaa neena julli farata la ci alquran ak sunna ak ijma ijma moy lo xamni ci borom xam xam yep da ko nañ neena kep ko xamne bayyi nga ko yahdan laha fa huwa kal murtad bi al hukmi sadabu jiwan abdi neena kep ko xamne ni nak bañ nga julli dañ lay atté comme atté ku murtad neen def na lu tuglo nak jiwan abdi moy ñet lim ñet comme bu fekke ne julli gi day bëgg ñu wax na la jogal julli nga bañ bam dem ba ci kanam ñu waxaat nako ba muy ñett yoon dañ lay atté atté ku murtad xam dañ lay atté mom la señ ci wax ne fa in yatub yudrak wa in lam yatub taqtul bi sayfi tariatu nabi ko nga am da ko bañu julli ñu julli loko mu bañ señ ci wax neena buñ ko tublo ñett yoon nangu da tub nangu da delu ci lam nekkon neena dañ koy ray sharia mo wax lool señ koy ray ci jaati yoonenti bi moy ci sharia lañ koy ray amna fo xam ci seug jaw nga wax ci jaw hawdu nafis na han wa hafizan ala salati annaha khairul ibadati fi ta'ati sha'naha en tuane na nga damo julli te xamne julli yep mo ci gëna mag kon nang ko magal bu baakha baax amna fu mi waxane wa alam bi ana amil fahdai wa munkarin tanha bila khafai na nga xamne julli dal day fek lu bax ak lu ñaaw lol tim tax alquran moko wax ni inna salata tanha amil fahdai wal munkarin wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lam ma tasna'un lolou ci suratul ankabut nako yalla wax neen julli day fek yu bon ak yu ñaaw tuddu yalla nak mo gëna maggu lolou yalla tim lu gën def xam nako kon señ ablay ñu joxaat na ligne bi ba ci kanam jërëjëf alhamdullilah
0: wa kay jërëjëf señ mor kon mo fatali mbokk julli mbokk talibi lek ni yeen ngi ci émission daru fasanat tay ji ñuy jangat ben ci tombe yi nga xamanteni suñu sang suñu señ cheikh khadim waxon nako ni képp ko xamanteni yaakaar nako aduna gal akhira dal na fexé ba ay julli juroom bu mu xam ay yitem lool nak lañuy jangat andi jek sama mbokum talibé sama xarit serigne mor sila ci touba 13a ci province bu noor waaw xamna serigne mor kon xamna buñ jugé ci lool rek wax deug ndax loolu wax ju leer la wax ju sel la wax ju ñepp mëna jarriño la buñ xolé ci taarix melna ni lepp lo xamanteni suñu borom dako daan yott sallallahu ta'ala alayhi wasallam dafa melni ci sayyidina jibril lako daan jaarale waye buñ xolé ci taarix melni ni julli mom bam defé liñu wax laylatul mihraj dafa melni ba fofa manam dañ ko wo ba fofa doko terele julli juroom mu melni kon amna benen gis gis bo xamanteni warna ci mëna am bo xamanteni wax deug ñun ñep war nañ war mëna bayyi xel loolu lan nga ci mëna doli
1: jërëjëf señ Ablaye ndax loolu tax moy lu am solo ndax julli niko yalla waxe comme nang ko waxe rek non la laylatul isra wal mi'raj bi nga xamé né sayyidina jibril mo ñew and ak al buraq yobbu yonenti bi pour mu dem ci boromam dafa dem ba amna ko xamni nak mu yapp mom fa awha ila abdihi ma awha lola lu reey la jibril sayyidina jibril alayhi salam dafa am fa la yam bofu nak fam yam nak bam ba yonenti bi jalle ci yalla nak la ko jox bobu julli juroom kon julli juroom dafa doon mbir moo xam ne ni bokkut ak loo xam ne nii dañoo yabal am moor ci la ne ko demal jox dañu ab lay dara moom yàlla ci boppam moo ko jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy mbir moo xam ne nii nag lu rëy rëy loo xam ne nii sëñ ci waa wax na ci loo baree bari loo xam ne nii waxi sëñ ci waa yi rek doy na sëkk ñu mën cee yam dañu ab lay ndax buñ seetee wax na ci ni ñu koy teewloo ni ñu ko war a teewloo ni ñu ko war a teeyloo doo ko ëppal doo ko wàññil amna fu señ touba di wax nan amna ño xamni ni lolou mi ngi koy wax ci ilhamus salam fi tabi'an dinil islam mune amna ci ño xamni wa minhumul muqtal bi salati bi sur'atin fi kulli ma awqat amna ño xamni ni sax julli gi dañ koy yakam ci lol lol lol lol lola baaxu julli gi bu bu ko gaawal tol neena daraw ay tuma salatu tahduru mutaqilan kamithli dikin yanqulu neena dang koy gis sa bu ne julli jot na rek day gaawal lol rek bëgg rek mel lo xam dañuy bëgg rek elimé ko bu jeex comme ni ak jekk ni muy foré chop chop chop rek mu daali gaaw jeex nonu baaxu ni dañ ko wara kewlu dañ ci waaw ne waylun liman la yahdurul qalba lada salati illa ajli rizqin fuqida neena alkene ñeel na ko xamni ni bu julli tewé do téwal sa xol ndax di xalaat mbirum aduna ngir wër deug rek mo xam dañ ko ñakkon wala lo xamni dañ ko bëgg mut neena amna fu muy waxat ci señtu waana wuru kama sala qubayla alwaqti fa baa bi dhanbi wa kull maqti moy lima waxon ci commandement bi ne ci ndax yalla mo ne inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta julli dako wutal ab heure doon ne dam koy anticiper wala dam koy retarder señtu wa mu ne neena amna ko xamni ni day ñëkk julli ga julli ga ci da ko mu def ko bu ko defé nak da ngay am bakkar ci lola neena amna ko xamni wal ba'du li taqiri al awqati khat yaru iblis al afati boko mujjele tim yeexal ko lol tim iblis mo lay xej jeumal ci ay alkan neena da ngay gis nak da ngay gis ño xamni ni julli gi li nga waxon la julli dañ ko wara fonk di ci señtu wa wax mu ne tara u yastakhil bil khatami ata yafut al waqt bit tamam neena da koy gis muy nek di tewo mbirum aduna bo ci rombu duko matal tax neena suma yusalli ba'du wa yumna min rahmatillahi wala yantafi'u bu ko defee day nek di liggeenti dara di liggeenti mbiri aduna ba julli garaw ko bu ko defee mu doora julli nak bu ko defee yalla soril ko yermandeen yalla ci yalla musal señ ci waax neena wax na fi ne qultu munabbi an lahum ya qawmi ittabihu min sakarati nawmi neena mi ngi wax ci ilhamu salam bobu nan man de ma ngi len di wax yeen dawu ni yeen damay talibi kon na ngeen yaw de ci mandatem aji ngalaw xam nga li ko lu reey lay rek mandate ba pare du da ci ngalaw mandate lu doy war lu do xamane fo nek bu pare mu bolé wat ci ngalaw kon da ko gëna fetti kon julli ngir la mo xam ni fa ko señtu ba tek ab mourid mom waru ko tagane ci ben ci ndax buñ xolé ci histoire bi nga xamé né señtu ba ci ko yobbu ci geejgi gis ngeen ba wax ci wal julli la jotté ba daroore ba muxtar ba jall ba daroore baraki dafa jaayante ak boromam dari tan der ba ci geejga yalla andil ko Touba ta te lola yeekawru ko won waye xamna julli lam ton ndax yalla mo won inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta neena julli dafa don lo xamni mu nta ñak dafa wutal aw waxtu waye ñun nasaraani wala ñeneen top mbirum aduna te lolu señ ci waati wax nak nan la tahsibul majusa wan nasara ci wa ku sahara al kitti wal khuyara neena bu len japp dal majusi wala nasaraani dudut ne ay prisonnier dong lañ prisonnier ak keur ak mi jeng dong lañ ñoo kon bul japp tuba bi dafa am wala dafa julli wala majus bi amul ci julli del ci gis nga lim am neena ñu ay prisonnier dong lañ señ tuba wax lool kon señ ablay mi ngi lay joxat ci ba kaddu bi ñewat min ci sant ak gëram
0: jërëjëf Serigne Mor wax deug loolu rafet na sell na limay wax rek nit ñepp war wax deug yalla war es na ci mëna jëriñu té limay wax señ bi bu ngeen déggé képp koy wax na ngeen téwlu déglé ko wax deug ak xel bañ ko déglo xol bu jappin rek Serigne Mor sell rek moy wax waye nga japp ne ku labir la ko xamanteni ku bëgg ñepp baax rek moy wax ba nga war wax deug yalla war nga xol li nga xamanteni mo la ci jëriñ té ki wax da nga wara xol ndax intérêt bopam rek mo wara tax muy wax wala deet wala ñepp mo tax ñuy jëriñu ndax wax deug yalla kenn ku ne waron nga mëna bëru ci sa sur def la nga def li def la nga digal waye bis bo xamanteni yaangi labiré sey mbokk julli sey mbokk talibé loolu luñu wara bayyi xel la luñu wara yaatal la luñu wara ubbi suñu xol la war ko mëna tataan ngir wax deug yalla ndox mo xamanteni mu sell mu ñepp mëna jëriñu waye xana limay fatali rek moy sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxon na ni salatul azamu ibadat manam julli dafa bokk ci li nga xamanteni moy jaamu yalla yi nga xamanteni mo gëna mag ndax julli buñ ko xolé donte julli rek manam ni ngui koy defé rek waye jaamu yalla yépp daño dajé ci biir julli nga xamni julli kon mi ngi ci biir ndax moy ruko yi ngay def moy kabar bi ngay def moy sujud yi ngay def moy ni nga koy taxawalé li ci war manam faraté ak sunna yépp nga respecté ko lolu julli la waye buñ duggé ba ci biirit azaka nat azaka mi ngi ci biir julli ndax sa yaram wi fi nga kabaré ba fi nga selmalé ni nga momoto ci dara azaka alali suñu borom la mom mako joxlo kuko neex ak ñako yello kon jox nga sa yaram wi suñu borom ne nga ko aduna doot ma ci xalaat dara fi ma nek doot ma ci xalaat dara waye yow fi nga nek rek moy heure bo kabaré fa nga tambalé mëna calculer fa nga tambalé mëna xol manam salaire bi kañ lay duggu yoy yep waras nako wara mëna maytu waye julli batay koro ngi ci ndax fi ngay jullé fi ngay kabaré ba bi ngay selmal lekku du fi dox nan du fi dox sa yaram wi dara lo xamanteni welif na yermandi suñu borom doko ci xol te yaangi ni makka jublu penku waye batay julli aj makka ngi ci ndax kaaba gi nga deggal xamni du sax barab bi nga xamanteni suñu borom fa ne waye mom moy baytul haram nga xamni moy suñu qibla nga xamni kon ñay aj ñepp ñanga fa ni ngay wër fofé nek bobé yow nga jublu fa lolit mi ngi ci biir julli waye liñ gis rek moy ñu ci bari dañ ko saxal ñi bari li seigne mor wax legi rek danaka dañ koy anguro te buñ koy defit danaka duñ ko selal ndax amna ci ño xamanteni wax deug yalla buñ julle beusel man dootuñu xam sax bo leen non farata yi fum tollu ak lañ mo ci sunna duñ ko mëna xam te serigne touba mi ngi lukoy fegulo mi ngi lukoy jangal dila xamal ni dal kep ko xamanteni julli nga ma nopi beusel man te li ci farata lu ci sunna xamoko neena waxuma la amo julli waye da nga far toñ ca bop ndax toñ ca bop yesu def bakkar ndax suñu borom mëno ko takal kon seigne mor lori lan lañ ci mëna son ni sun mon bo suñu morom talibe yi ban mu gëna mëna farlu gëna mëna bayyi xel lo yi
1: jerejeuf seigne ablay ñi ngi gëna wax lolu ni nga wax rek bobu lay daal di ñew sax ci tour star nga xamne moy tour nisa yalla bu ci wax na ñal munafiqina yukhadi'un allaha wa huwa khadi'uhum wa idha khamu ila salati khamu qutala yura'un an-nas wa la yadhkurun allaha illa qalilan neena nafiqi dañu yaakaana dañuy nax yalla waye yalla ci bopum mo leen nax sax buñ joge sax di julli dañuy jup tayé lool di ngistal ci nit ñi te duñ tuddi yalla lu neewu neew lola kon ay bi bir la mo xamni seigne ablay ku nek war da ci xalat sa bop ne nga xamne buñ julli taxawé wala lu man doon buñ ko wodé dang koy def mais ray melé dang koy def ni rek mais dang ca amul ba tax nga koy def waye do ko def ak selal ñene yalla neena dañuy melni ñuy nax nit ñi waye seen bop lañuy nax te yalla ñu yaakar dañuy nax yalla waye yalla ci bop dañ leen nax amna fo xamni tim yalla mi ngi wax nan suratul maida inma yuridu shaytana an yuhiya bainakum al adawata wal baghda bil khamri wal maisari wa yasuddukum an dhikrillahi wa an salati wal antum muntahuna shaytan dafa bari dol yalla mudal yalla neena shaytan day fexe ba dugal ci yeen ak nono ak mbagnante ci tangara ak kar ak terelen tudd yalla ak julli kon kepp ko xamne ni do julli dala wol na shaytan ak julli shaytan mi ngi lay dugg da nga musul day daana ci lolou yalla neen tax man ngeena bayyi lolou man tax man ngeena bayyi lim len di tere lola mbir la mo xamne ni mo julit bu nek war na ke bayyi xel da ñewat ci benen bi doora ñew ci nga xamne yeen di wax na ko ci julli ci suratu tauba la wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu ulaika sayarhamullah neena julit goori ak julit way gëm yu goori ak way gëm yu jigeen ni ñoom de ñepp ay mbokk lay ci dañuy diglé lu baax di téré lu bon di taxawal julli di joxe ataka di top yalla ak yoonenti bi ñoo ñi da yalla dañ leen yërem yaaka na yërmane yalla ci bu nekk soxla seigne ablay kon loola ay bi rek doyna sekk ci waxtaan yi ci julli li ci yalla wax li nga doon wax ci wax da yalla dimbalé té loolu lepp julli la ndax gis nañ né yalla danaka fum wax waxi mu salata rek waxna ko atu zakata ndax lima la waxawon ne julli ñew na ci alquran juroom ben yoon ak ben yo xamni ñew nako baatu julli rek ñew nako ci zakat ci ataka ñew na ci xaj bi lu mat fan wéri yoon yo xamni ni ba bu yalla waxe waxi mu salata tek na ci waatu zakat kon loolu mbir la mo xamni ni yalla mo xam la tax mu def ko dañuy ñew rek li nga xamni yoon ci wax nako dim sallallahu alayhi wasallam mu wax ne rasul amri al islam wa umuduhu as salat wa darwa tanami al jihad fi sabilillah dañ ci yeralti program neena bop mbir mi moy l'islam waye kenn yu moy julli yakarna ab sabar nak seigne ablay bo amuti kenn yakarna doon du bax de ak lu kawé kawé day xey xey rek mu taaru lolou kon julli bu nek war nga xamne wa umudu salat kennu mbir kennu lu man di doon kennu tabax moy julli kon ku baye julli baye nga lepp yeralti bi sallam neena bayna rajul wa bayna al kufri tarku salat neena ci gëddu ak julit ak yebar niñ koy xamne moy baye julli neena ku baye julli baye nga diine yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ko waxe tim amna ko xat da ko laaj ne ko ayyul an ayyul a'mal afdal da ñew ci yeralti bi ne ko ndax dama lay laaj ban ci jëf ji mo gëna mag ci yalla mo ne ko as-salatu fi waqtiha salat li waqtiha julli ci waqtom mo gëna mag kon nonu señ ablay talib bi bu nekk war nga ko bayyi xel xam nañ julli dal yëmu tak dara te señ ci waani wax na ko tim ci maghalahu niran ak mafatihul jinan neena fala takun muakhira salati an waqtiha bi khayri udrin yati neena bul yeex julli señ ci waani na bul nekk di yeex julli julul ngant lo xamni daf la ñewal kon lima waxon ne inna salata kana ala al mu'minina kitaban mawquta señ ci watim lool la wax neena bu yeexa julli mukk lu lo xamni ni rek da nga ñak pexé lool wala ngant daf la motax nga yeex ko def waye kitab rek da boko sa bu ci tey rek boko mané da nga koy jog def señ ci watim wax neena kul man baya ilman bi sunan wa bi faraidin wa yartaji al minan neena kep ko xamni ci moy lolu nga dañ wax farata yek sunna yi dañ ko wara xam bu baaxa baax señ ci ba neena kep ko xamni ni reereel nga xam xam xamne xamé sunna xamé farata yi neena ko wotu dalali wal iddari inda kun ci xamu ci dalali koko day reer ba pare di reereel yalla ci yalla musal yalla ci fele dina fay ci mom kon lola señ Abdoulaye mbir la mo xamni ni ku nek rawatina talibi war na ci baye xel bu baaxa baax sax señ Touba julli lam ko yaral kon mourid bu nek war na ci ndox war na ci jëf lu man ak lu mën lepp jërëjëf señ Abdoulaye
0: ko da jërëjëf sëriñ mor da naka sax sama technicien ngi may xamal ni waxtu yi mi ngi gëna gatt xana fatali rek li nga xamanteni mom lañuy jàng tay muy sunu sang sunu sëriñ sunu yaakar cheikh al khadim wax na ni ñun ñi nga xamanteni ñoo aji ñom ñi ci mom dal tay yaakar ko aduna ak alakhirah nañ fexé ba sunu julli juroom buñ xam sunu yité waye lima gis dal sëriñ mor moy nit ñi bayyi nañ xel ci yité jamono ji nit ñi bayyi nañ xel ci kom kom aduna bi ba kep ko ci xamanteni jëflent nak nit bu ko naxé lenn ci manam ap piscine sax da na ko xam waye li nga xamanteni dal mo jëm ci julli ak yu sew yi ci am yépp way fal nañ ko doyil nañ ko dañ gis ni julli wax deug yalla dañ ni moy dana sel ap xol te yowmal khiyamet julli lañu jëk xol bu baxé lepp bax waye bu yéssé rek mari lay tal li ci dess kenn duko xol nga gis ci bir fatiya ji ñi jang nga xamni kenn ku ne wax deug bis bu jot yaangi bamtu dan naka ñaar yoon budé julli ñaar rakala wala ñett wala ñent yoon ci bir julli gi muy ihdina siratal mustaqim muy lo xamanteni wax deug ginnaw dafa wara jubal nit dafa wara jubal xolub doomu adama dafa wara selal xolub doomu adama yow bis bu jot nga bamtu ko te mëno jup kon japp na war nga sét sa bop war sétit li nga xamanteni non ngay defé julli gi ndax suñ borom moni ñaan leen ma ma may leen te toujours yaangi dekk diko ñaan bo mënta jup rek jappal ni wax deug da nga deung tay war nga set say comportement war nga set li nga xamanteni mom ngay jëfëlante ak doomu adama yi ndax ihdina siratal mustaqim bis bi jot nga bamtu ko te mëno jup ci moy nga dekk wax deug war nga set li nga xamanteni mo dox sa digg ak suñu borom war nga dox li nga xam xol li nga xamni mo dox it sa digënté ak sa moromi julli sa moromi doomi adama kon suñu mor rek xamna dama lay jox cadeau gi nga taggo ndax suma technicien mi may xamal ni wax deug waxtu xawna gatt xamna ñu ki rek joxe benen dox dajje rek ci benen tombe inshallah
1: jërëjëf señ Abdoulaye sax nañ bu baaxa baax ñi ngi koy wax deug yalla bëgg ci ligéeyal Serigne Touba ndax lool rek mo am solo yalla ñu ko Serigne Touba nangul xana di wax rek ne julli dafa nek bir mo xamni mu reey la ndax xamnañ ne ci jamono yeralti bi sallallahu alayhi wasallam bu Musa am ay problème yu séré ba nga xam dañoo son wala ñu dem ba tiit yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dara Bilal noddal ñu julli ndax ñu fex kon loola moy liñ wax yalla waxon ne julli de day fek ay ak musiba kon ko xamni ni yaangi nek ci ay musiba ba tay julli wor na kon julli ga xeyna ni ngi koy def baaxul wala amul ci tewlu ñi ngi am ndëkte lool wax dëgg yàlla di siyaare suñu mbokk sëñ Mbar bu Diop wax dëgg yàlla ci taxawaayam boo xam ni rafet na ak Cheikh Ahmadou Ndiaye bi nekk Sénégal moom tamit ku ñuy jàppale la ci émission yi wax dëgg yàlla Daru Hasanaat Hasanaat nag jamo la kon la wax dëgg yàlla lu rafet la ñu rafet ñëpp ñoo ko bokk ñi bëgg lu rafet kon sëñ Abdoulaye ñu ngi lay ñaanal wax dëgg yàlla li nga ci bëgg li ci bëgg ñoom ñëpp yàlla defal ñu ci lañ kawe suñ jot moy liggéeyal señ Touba te señ Touba nangul ñu ci liggéey ci moom jërëjëf señ Abdoulaye jazakumullahu khairan jazaa
0: akiza jërëjëf Serigne Mor wax dëgg sant nañ la bu baax a baax di santit wax dëgg li nga xamante ni mooy sa disponibilité di santit sa pëstëf wax dëgg xanaa rek def li nga xamante ni moo war diggante jullit ak moromam diggante taalibe ak moromam mooy ñaanal la rek jàmm ñaanal la wér ñaanal la tawféex ñaanal la taalibe gu nangu ndax it nii ñu lay soññ rek heure buñ la fëggee rek yow say buntu tëjoo ko heure buñ la fëggee rek da nga naan bismillah yi loolu wax dëgg ak jekke la goo xam ne ñoo ngi ñaan suñu borom defal la ci tawféex ko kawe rek njort xanaa di fàttali tomb bi nga xamante ni rek moom la doon jàngat ci Darul Hasanaat muy sunu sang sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Khadim wax na ni ñun ñi nga xamante ni ñoo ko yaakaar aduna ak alaxira nañ fexe ba suñu juróom yi buñ xam suñu juróom yee tey jii nag ñu doon jàngat benn tomb bi nga xamante ni ñu ngi woon ci diggal bi muy seen julli juróom na ngeen fexe ba buñ xam seen yitte xana limay def rek moy beral ab nuyo ak ab ziar cheikh sidil mukhtar diko ñaanal suñu borom yokku fanam ak wëram di ñaanal talibé yépp di ziar yu mbokki talibé yépp di len bal wax di len xamal ni lepp lu ci jup ngeen xamni hada rahmatu min rabbi rek la lu ci dëngit ngeen xamni suñu maté di rek la waye suñu yene romuna lolu kon ñongi len jox dox de benen ki rek ci émission daru khasanat di len ñaanal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت ميغي نيان سون برام نيكو ماغي لي نيان غا تك ما تي يونو يمي جيكو يو رافيت دي نдах كودول ياو دوما تي جيندي ماغي نيانيت غا دوخ سما ديغك جيمتي جيكو يو نياو تا كين مونتو دوخ سما ديغك جيكو جو نياو كودول ياو xam nga noni mbinde fi ku jog jëm ci sa borom dafa am ay seytane ay bi non yul yalla xeer ci jamm neen ko waxe won rek ñi ngi doon wax ci makarimul akhlaq am gum am doole ci ab julit fonk ku ko sallallahu alayhi wasallam fonkon ba tax mu da ko ñaan borom bay wax ne wahdini li ahsanil makarim li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanha illa ant wasrif anni sayi'aha la yasrif anni sayi'aha illa ant nangma gindi te tek ma ci jappandal ma jikko yu rafet yi ndax yow rek ma ko meuna tektal na ngay dox sama digge jikko yu ñaaw yi kodul yow munta dox sama digal mom kon fe xamle na ne lolo taxone yalla wacce ko motri makarim al akhlaq ku gestu ci digeenta al qur'an ak hadith lepp luy tedd ngay jikko mi ngi ci lu safano ñom lu ne moy lu ñaaw la yalla nu yalla ci yalla musul ki nga xamni tam dekk bi mako fondu mak muy cheikhul khadim deugna ci domam ju bax ji cheikh abdou khadir mbake bis mu ne serigne touba de dafa ma sa wax ne man di yalla dama bind ci makarimul akhlaq ba suma beggone def luko genn duma ko non kon loluy kon mom dimbalam la lako yonnte bi tanal sallallahu alaihi wasallam tanal ko xetam yalla bindi ko ko yakarna lolou ku set su touba bi nga xamni ci dañu noton sunum rew mu bok ci ñi nga xamni jappan nañ ko mu bok ci seen non yi gëna kawé yaakarna gisna melni bind ab tuaba ko ci bind waye bok na ci lim séral serigne touba lim xam ci mom dafa wax ne lim yor ci jikko yu rafet li nit ñi wut ci ci mom bu fa nekuto nit jikko yu bax yoy ku yag ak mom da nga mis say bok ta koko waxuma la mudib jili waxuma la muy nit ku ñul waye touba bu wax wextal da doon wax rek lam xam ci ginaaw bu mu ko gesto ci nam ko bëgg gesto kon nak lool mu koku muy serigne touba gis nga ko it momit lim wax yonenti bi da wax ni yalla da koy yoni ngir mu mot ko ci lool li nga xamne mo taxon mu yoni yonenti bi mën ta def lenen batay gis nañ ko fam koy ñaané aduhu ilayhi bi tasawuf ma'a makarimil akhlaq kon nak luñ fi fekk la ñun ñepp ma ngi wo sama bokk yépp waxatina ñi nga xamna sañ na leen ko digël di leen ko digël di fatali ñepp itam loolu nga xamne mom lañ xamé won cheikh abdou khadir ndax nak nit ki bo woté bañ dig war nga wax ki ngay ci tax ngay woté moy kan ndax xeyna amna ñoon ñi ngi fi woon waye jaxaso ba mati wu ko ndax yalla dogalu ko amna ñoo xani seeram ginaawam lañ dogu dik xamuñu ko waye nak yakarna makarimul akhlaq bari na lu ko ci cheikhul khadim wala ñam ko walé njabotam gep waye tay ci mom lañuy waxtane lu xamne non la ko ñepp xamé amna ñu taqwa nak mom ñoo xamne dañuy wax ne ñam wu ñoo wax ci serigne abdou khadir ci jotaay bu ko ñoñu xamiwut ndax dañuy japp ne li ngay wax yurut ndax baax waye lool lepp pagouté fu serigne touba la te serigne touba lepp lu mu fagu l'islam tax mu fagu ko ci bir lool motax rek ma bëgg jamono ji ñu toll ñepp nak delu ci wat te nak fateliko bu baakha baax senegal masna wote ak rew yu bare rew yu julli gi sax
ba ci fa nga xam ne fa la l'islam balle woon. Yaakaar naa ne téeméeri at yi mbaa ñetti téeméeri at yi ñu weesu ab sénégalais bu xam ñeewul ñooña ludul ña nga xam ne si ñoo fondma li nga xam ne tey ku bëgg àgg ci sa borom ci ngay jaare. Ndax Serigne Touba xamle woon na ne ahlu badrin ñoom kenn mënta mel ni ñoom, ndax li nga mën a def mooy taxaw ci l'islam tënku ji ba am ci yàlla cër. Yow nag loolu ngay taxaw di ko wuti sa ba di ko jëme ci sa borom ñooñaa ko fi def. Kon ñooñe kenn mënta mel ni ñoom, ku dul kum soob yàlla mu booleel ko ci boppam. Kon nag Sénégal yàlla defee def bari na ci sunu aada loo xam ne sax boo ko la xoolee ba ci biir day mel ni nit ñi dañoo waroon a jàng ba xam lan mooy diine, xam lan mooy jikko. Yàlla def muy sun aada ba tax na dama naan aada moom ñeewuñ ci naar, ñeewuñ ci tubaab. Ndax nag lépp loo xam ne si dellu na ci sunna wala mu dellu ci alquran wala muy loo xam ne bi fi sunna dikkee ànd ak di leeral si alquran fekk na ko ci aw xeet mu balin ci loole it ba tey daal di mën a yéegi rek ci lu nekk ci biir. Jikko yi sénégalais ab yar lañ leen xamee woon ak i teggin. Saa boo masee dox ci mbedd ba dajeeg xale bu xamagul dara la ca bàyyam sañ wala nijaayam sañ ko ci loola da nga koy sañ ci moom. Moo dimbali woon nag nit ñi ci yar bi yomb, jubbanti gi yomb. Bi ñu demee ba nga xam ne boo laalee doomi jàmbur mu ne lu ci sa yoon ci lañ tàmbalee nag lu bari di rëcc, ndax yow doo fekkee lépp yàlla képp moo ko mën. Alshahidul ghaib jenn jëmm la. Loolu nan koy fàttaliku bu baax, ndax nag waxuma la sax wax ju rafetut mbaa jëf ko, waaye dégg ko te sa xol naqari wu ca képp war ngaa seetaat sa bopp. Lin xamoon dal wax da nga koy wadd bu amul njëriñ jurut wax. Nanu bàyyi wax yu ñaawe waxantel wu ñaaw su leen tey weex kenn ku ci ne na la sa bopp doy sëkk. Man Cheikh Mbacke man sama bopp doy na ma sëkk, waaye nañu xam ne ñi ma ko sañ a wax maa ngi leen koy wax. Waaye yaakaar na ku dib julit sax nu bokk l'islam bu ma dee wax loolu sañ naa ko wax ci kaw, ndax nag bu nu demee ba bu nu toogee nunu neen te duñ fàttaliku li tax yàlla bind nu, duñ fàttaliku it li ñuy jariñ, duñ fàttaliku li ñuy lor, di moytu li ñuy lor tey def li ñuy jariñ. Suñ ko noppee def rek xamal ne nag trouvé fi des, waaye jëmm ya dem na. Loolu nag musiba la. Te nag su boobaa kenn tegunu ko, ñàkk kilifa tegunu ko, ñàkk borom bu yërmandi tegunu ko, topp bànneex ak bakkan moo nu koy teg. Loolu nag yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel ak bëgg àdduna. Bëgg àdduna dañuy xam ne xubbu dunya jikko la joo xam ne si du dajeeg xubbullaahi ci benn xol. Lu bëgg lu dul yàlla nag am njëriñ, ndax yàlla moomam àdduna loo ko bëgg bu ko jëmloo ci du aksi. Kon nag nañ bëgg ki nga xam ne boo ko bëggee lépp nga am ko. Ba loolu dafa bokk ci liy teg nit muy toggoo yenn jëf yi wala yenn wax yi. Su boobaa kenn ku ci ne da ngay xam ne fa nga nekk buñ ne sëriñ si buñ ne autorité yi kenn ku ci ne yonent bi mooy aji xam ji man, ndax moom la yàlla xamal lépp mu doon bu jottali. Dafa xam le ne kullukum raahin wa kullukum masulun an rahiyatihi. Bu sëñ ba waxee ba noppi munta topp kër gu ne mu di fa dugg, waaye yow mii kilifa yow mi nga xam ne kenn ku ci ne ci sa biir kër ba nga amee sa kër samp sa kër nekk fa ak sa njaboot sa soxna mën na lay wuutu ci
gone yi ndax mënoo footal ndax góor lim baaxoo ci l'islam mooy bu xëyee dem yëngutu ji ñëw di taxawu njaboot gi. Bu jëkkoon moo tax dañ daan fexe ba jigéen xam lan mooy diine dëgg. Su ko defee boole ci waajur yu tege itam moom moo la ciy jàppale. Waaye tey soppi ku bari na lool ba jàpp nañ ne wax ñaawteef nit da koy def du ci sax am ker sa. Dama daan wax ci ay jamono ma naan Sénégal li lañ yàlla defal jafe na. Ndax bis boo doxoon di dox ci mbedd ba romb ko yorub cigarette bu la gisee nii xam ne yow mii bokkul leen ci ab at da ngay gis da koy làq ci ginnaawam mel na dana ci am ker sa waaye bett nga ko ci waaye su boobaa day mel ni ku koy làq doo ko wax ak yow. Tey moom xam nga gars yi faaliwuñ lu bari ko daan nëbbub cigarette mi nga xam ne dëppwu ñëpp fóor yi yëpp dëppwuñu sax ci ne lu ñuy tere la. Waaye nag du ma ko bàyyi noonu gars yi di firi samay wax noonu dañ ñu koo tere suñ kilifa dana koo tere laal moom la leer. Waaye dama ci joxe misaal rek bu jëkk kii def loolu sax da koy ruus a wane. Waaye tey da nañ gis loo xam ne nii moom lii xam ne ci kabaïr yi la bokk bàkkaar yu mag yi nit dana koy def du ci rus nit dana ko dégg du ko rus a nettali te it du ko naqarlu ginnaaw waxuñ ko ko rek du ko metti. Waaye wax ji mooy baax nga bége ko su fekkee ab julli dëgg wax ji mooy ñaaw nga ñaawlu ko donte le jëmut ci yow jëmut ci sa njaboot. Xamal ne rek wax da ngay tànn ni lii mooy lu baax moom la ñuy moom ngay bége lii mooy safaan ba moom ngay naqarlu. Kon nañu delluwaat ci tedd ngay jikko yi dañuy waxtaane tey ku yàlla mayoon ma karimul axlaq dan ci nag fàttaliku bi ànd kooko gu roy ko ci ndax loolu niñ ci dimel moom ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam la doon roy. Waxoon na ne Cheikh Moustapha da koo waxoon ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ni ma yow tànnaluma la ndaanukat li ma la tànnal mooy jaamu yàlla gu dëppoog sunna te ànd ko nite. Bu ko masaan nett li day wax ne man nag waxuma ko may dégg waaye xam naa ne loolu la ma tànnal te loolu yaakaar naa ci la nekkoon. Kon nag bu ñuy fàttaliku ay meloom waxaale itam ñi ko xamutoon te wax lee nit loolu mu doon dunde fan la ko wér wér na ko ci Serigne Touba mii léppam Serigne Touba wér ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Kon daal nan xam ne buñ bëggee ak fan jëm li fi baaxoon ñun ñëpp ñu ànd sàmm ko. Li nga xam ne kenn mësu koo xamee Sénégal man xam nga ne yàlla dox na ñu slëf dem naa Mamlakal Arabie Saoudi ay jamono Sénégal yi daaw fa am benn jafe-jafe ndax dañ daan wax ne ñoom duñ jaay luy soppim xel te duñ it ay raykati nit. Baat bi diis na waaye nag raay bee tax fi ñu toll fokk rek baat bu ne nañ koy jaar ci tour waaye daal duñu kuy lor doom aadama. Kon jàpp naa ne léegi loolu am na lu ci soppiku. Bu dee ci fële ci Amérique loolu lañ daan wax yéen amu leen benn jafe-jafe lu dul ñu ne leen bu leen lal fii mbedd mi di jaay ngeen lal ko fay jaay. Loolu kon dëgg la ak tooñ la waaye tooñ bu yem la buñ mënoon a dékku la. Léegi lu bare bari day mel ne baneen xarkanam la Sénégalais yor. Li tax may wax lii nag du lu ma gis tey ji mbaa démb waaye luy seetlu bu yàgg la. Waaye dafa nag dafa feddaliku ñu xam ne wax des koy woddu day rafet la baax ci wax. Bis boo dégloo wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsanahu ulaika alladina hadihumullah wa ulaika hum ulul albab. Borom xel yi dëgg te yàlla gindi leen mooy ñi nga xam ne bu dee see wax dañuy déglu. Bu waaji waxee ba noppi mu seet lu ca rafet mu topp ko lu ca rafetut mu woon ko ginnaaw. Loolu la suñ Mad Lamine Gueye Mbax mu daan wax ne yoon wi de yaar yëkk ñaari raay yi rek moo fi nekk roy ak romb. Boo ci gisee lu la yem roy ko boo ci gisee lu la loo xamut nga romb ko te dem si yoon.
wala tamur ala al-imi yasubni wa aifu summa aqulu la ya'nini dana rombu borom jiko ci soufey mu may ngagne duma ci am soxla dama nan rek ah limi wax di djiblu ma ci melni ko ko deg tontel sax xam nga ne yow ya ko tax di wax waye ginaaw du wax ju rafet bayiko la ci ñaaw ci mum lay delu lolou lañ xamone ñu nga ñaan nak amna ci ño xamne métier mi ñu yor wolof da koy lolé wolof nan paaka ñaari bor moy métier journaliste manes na ci défar manes na ci yaq xamna né défar mo ëpp solo ci moy sé lu djublu buñu topé nak liberté d'opinion ba tax na nak luñ dégg rek ak sañ sañu jot ci xibaar yi amna xibaar yoy ndax Serigne Touba da wax ni de walaysa kullul ilmi naf'an zahtiwa kala walaysa al ulama fi istiwa da wax ne xam xam yep amuñu njariñ amna lol xam ko ñak ko xamako gën Serigne bi da na wax ne buma sañon de kenn duma wax ci nit lu bon ndax kuma buñ mako ci waxut duma ko xol te bama ko xol duma ko gis waye suñ mako xasse ba wax de bama xamne ci mi ngi ci bon dutuma ko señu japp lolu lum daan wax la te xamna ne ba legi ñu bax ñaangi fi di sam lolu di roy ci melokan wo ndax ñu jele ko fam ko jele kon nak ñoñu nogi len di ñaan suñu bokk lañ ci l'islam bi suñu bokk lañ ci dekkando bi ba taxna lol nañ ñi ci dimbalé bu baax ñun ñi nga xamné amuñu luddul ku jur sa dom né yottal ma señ ba ndax bëgg mu yar ko ba taxna kon lolu nañ ko xam ndax ñomit ci njabot gi la ñi ci ëpp julit mo ëpp ci Sénégal ñi ci ëppit am nañ tarixa buñ bokk am nañ kilifa kon ñu gor gor lu ci bu baax di xamne bu rew mi defaro ñun ñepp ko bok bu la ne lu ci xew ñun ñepp ko ñun ñepp lay dal kon nak seen walu gogu nañ koy bayyi xel bu baax xamne lu ñuy waxtane fi ci biirum nek ñi ko fekke cepp fekke ko suñ fi joge buñ ko netti li watut man na ba sax kañ doon ngañi wala ñi doon jappante dajé wat ñu jéfaré len bañ djubo wat lepp baxat waye bu xasse ba tassaro nak amna ku bok ci mbirma am ci nakar ta waji du ko meuna gis ba djegluko su boba nak day law rek di dem limata jotli moy lu bax li waye ku ci deggati safan amna lo xamni ni sétlu na ko bax manon ngay dundu fi téméré ta do ko mësa degg dama jëlé na gis ko waye lepp ñi ngi top liberté d'opinion bobu ba taxna dañuy lu xew rek amna ñaawtef yoy jërut di wax ndax deug la ñoom liñ ci djublu xeyna du jangum journalisme waye nak japp na ne liñuy wax naan RRL bi nañ ko baye RRL bi mag ñi ko fi doon def du ciagne rek RRL la moy duñ la tacc ci penc ma waye dañ la wo ci brok yedd la tegg la ci yoon bo de ku neure gindiko waye xam nga amna ci ko xane ci bo taxawon fele ci satellite bi radio bo xane day daw aduna seppit bo waxe lañ def duñ la faré waye yang koy diktalé ne ko xamni ni jappon noné lawlu kenn ñëmi wu ginnaw kenn def nako te mucc na nak ah ginnaw bu ko bëggé té def dañ lool dara nekk ci ndax xeyna amna ko giddi ko wul ci digam ak boromam waye rus na dara ci nit ñi nañu xamne nak su boba dindi kersa bu fi joge rek lu bari yaq kon dal nañ ci def ndank bu baax ta gëna teunk ji makarim wax laal te yalla ñu ci sa borom dimbali